0: muri Tanzania kwa Filiberi na Kirundi munywanyi ku murongo wa telefone. Allo.
1: Allo, Alegimiza.
0: Alegimiza, waramutse muri?
1: Mwana marembe.
0: Aho kukira rubona abanyakirari bose badeya.
1: Nukuri bimeze neza.
0: Sawa sawa. Igitondo kiza kuri nde Alegi.
1: Wambere niwe nyuma y'umurongo.
0: Reka nagushimire cyane muvandimwe waje.
1: Numusore wanjye ngaho kumusa na mawe na data ngati gitondo cyiza.
0: Mhm.
1: Yabani ku gobe na buhanda tunagiye bena kine ndaye mwari wa mutama umuntu ari ari gitondo cyiza.
0: Ego.
1: Tasa gaya safi kianga karapiri nga muri miri wale ni wake karapiri wa murubanda na tazire murubanda arejisi murubanda waki mwere waki nzuki ati gitenda fiz.
0: Ego.
1: Na miyano mwine muanga kumamba ati wakie kirambu ati wakie.
0: Mhm.
1: Mbali gamba. Mekante mwena watara wapike mwere karengane siya ngande na kabjira mwye mwese kumusu agati hirambi na mamadira nga imu kiki.
0: Ego.
1: Mwere pisi nga mwema sarati nga mwila kiyani wake maikoro saidi mukani hiru.
0: Mhm.
1: Epanzembele wa mutama uliwaya na erna uya tigitondo sisi.
0: Eko.
1: Waranga sino mwibagira maritangai mutami sino mwibagira safara kuisa na tigara yeneza.
0: Mhm.
1: Chusimbi angari kasunda mikikuwa mutama wani.
0: Mukanya mukanyu makano karimbo kia kuza kimwe kimwe shanaka kushiraka karibo kongaho onyi kasuru muke muema.
1: Papa mutama.
0: Safi.

0: Reka ndabona rero na Siriro yamaze kubashika hari kuva muri Amerika yakura. Allo.
1: Allo.
0: Ndagwaye neza mwaramutse bwana Siriro.
1: Ya ndashiwe neza.
0: Mhm.
1: Sina mangu mwaramutse ngakunte.
0: Nukuri twege kundundi kirutire ni sawa uretse gusa ko jewe nararenga ngaha muri studio za radio indundi kirutire kuva mu gaturuturu. Ariko ayo bari karavugwa hanze no shobora kuyamenya mukanya kari imbere.
1: Asha ibyo ndabizi kuri shoye kandi na kofi.
0: Neza cyane.
1: Ufi nabana sadoro mara mwiza.
0: Neza gos.
1: Shimri ma.
0: Wi.
1: Ubizo ndirimbo nk'umuntu yaba atero kajya mu bikorwa rusange ukumva yo akagenda kuko mikoze bishonde mu diyo.
0: Izi ndirimbo rero ash ni ibintu biba bigoye kiretse gusa n'abari muri siporo ahacaguma nandiranse ugasanga ari bagira ko yarenze n'ikiri agacaguma duga ya misozi hari ya kumuyira muri lirari
1: ariko ikibazo nagahanda kubaza
0: saa
1: sinzi ko kofi ashobora gutishura
0: ehe
1: cyangwa ashobora kumufata
0: yego
1: ejo kofi yari mu buringa bw'ibyo uno munsi yazindutse none nk'ubu iyo bashobora kuvuga ati reka ntashe kubera twazindukanye kandi twagorobezanye ati abantu babicanye n'umuryango we goye bishobora nk'ubu
0: kofi oya sinabyibaza kubera urumva ibyuma biba bigoye aguma ari abakigerekana nyine bimeze urumva nyine niyo yogerageza kuvuga kurisha nyine amasinyi nkajya y'ibiragi ucubibona aragwa sinye gusa ntari buvuge
1: Kamanda ni fuzi jero kiza mjango wanje tri kumanga.
0: Abu mega muri saha zinga hinga muri Amerika.
1: Niva yena hanu ndi kumanga muri Amerika. Hapsa masaa tando ka.
0: Amari shara tando ka nyeni.
1: Ini huko fuzi ndo kwenye muka ndo sana masaa ya tatu si chamba kita jamfike.
0: Nguvu muri Kenya abu bono muri Uganda no muri Tanzania ba gezige saha zivirini ni mtamu ngi tano mwe ba kumbwa vinjere saa tatu. Nubu jewe nyibintu uvuga urumva ndakumvira nyene mu bintu byo makasi ku cyo byumva nani radio mba niko ndakumviriza ko
1: eh cyende yona ama abapati nakuye ku mundi afashe ubusafiri
0: eh
1: ko mu kire kugira usanga ya pizza bino kana atreka kiwanda ni
0: na cyane cyane
1: yega ni bonere uyu ana ari cyizamo na makado
0: yego
1: Porque garia na mabuji hari atirondo chiza.
0: Mhm.
1: Dekani fuze kitondo chiza basa ya mawingi hamwe na makado na majambere na jira ni hari ya rinda kitondo chiza.
0: Mhm.
1: Oyo mtamba ya ngomba ya mwenye ulike bebu ya uri kwa tuko mwaka andato mche.
0: Inde.
1: Iwe.
0: Hey.
1: Dekani fuze kitondo chiza kuri emihe hamwe na chike hamwe na shiribe hamwe na izaki na kave na sankara hamwe na buhanza buhanza nyine muramaze kumubona ubona yuko buhanza byo kumwe na fise ko nyine bungana
0: buhanza aramaze kuza no ngaha muri studio za radio indundi kitire na karenga kabiri ndamaze kumubona amasomo yandi
1: ariko buhanza wasanga ufise neza
0: buhanza none nzi ko bavuga ngo intango y'ubuhanza ngo na masoso ushobora gusanga afise nk'amasoso gusa mugabo ugasanga buhanza ni buraza gose
1: Ya ni furize kitano chiza merasi amwe na na rutsa samwe na tuke na kanaberi
0: ego
1: ari Patrick ari mewe waroza makoro
0: oya ndayabaliwe
1: Patrick yabuzantu hose nzi tekanwe ndagushize gitondo cyiza.
0: Eh Patrick ajya mu ntare ya Buhumuza.
1: Ye kunima hajya muri zone uteza hajya yavuze ngo ngo nyarugano ya mbere ni ya kabiri.
0: Mbe hajya nyarugano ya mbere ni ya kabiri iregere yaho bita Kayongozi.
1: Oya yegereye cyane ahantu bita ariya mu Kanyinya cyane ku mupaka wa Butagando kuri Sanzu. Hariho nyango ya mbere waruzi ko hariho n'ahantu bica nyango ya mbere ni ya kabiri.
0: Urumva ngira ubuho muzava mu ronka ni ya gatatu ni abantu baguma bagwira buke buke.
1: Yego reka nifurize umuntu witwa Josias hamwe na Jonas n'abantu bose mwazindukanye bwa gatondo. Hariho abantu bariko bakubwiza bicecekeye ga nabyo ntacecetse ni bamwe bajyana nyine mu gatatu sinogenda nabyo harondeye umuroho.
0: Nuko nuko.
1: Reka ndabona nawe utangwe gushyiramo za ndirimbo zimwe zirikana amashetani kugira ngo aho uza guca amashetani aza kuba yamaze kwigikwayo.
0: Mbe urabi uno munsi nk'abari muri Ekleziya Gatolika y'u Burundi hariho iyatirwa ry'abasaseridoti madiyosezi atandukanye ubusanga ariyo bari kubagenda ku bupatiri ngaho za Buterere za Cibitoke hariya muri Bubanza narabonye muri Gitega hose urumva za Muyinga byumvikana yuko nk'uno munsi usanga akanyamuneza ari kenshi imyiteguro ari myinshi nicyo gitabana tuno turimbo tw'Imana tureza tukadushyiramo kugira ngo bame n'abandi nabo nyine bagende bumviriza ngene Yesu agira neza.
1: Ahubwo ubwiza nicyo nyibosa.
0: Eh.
1: Ubuze mu Butere, mu Butere sono munsi mu Butere ni kwa Mungu.
0: Oyo no no no munsi tarike cyo uno munsi no si tarike 10 n'imwe.
1: Oya mu Butere ni tarike 18. Ayo makuru ndaze na Santo Sarayazi.
0: Ah.
1: Reka nifurize umuntu yitwa Nowa Bucyana nawe nyine yatirwa mu ibanga ry'ubusaseridoti hajya muri paruwasi ya Butere kugira ngo uhabone.
0: Nk'ubu yaba wewe wari patiri wacu uvuga ati Imana yagize ibyiza muri wewe niyuhire ugaca usezera tugaca tuvana kuri miko.
1: Zuko none twagiye.
0: Reka nagushimira cyane Siri rugira ibihe byiza ngaho onye USA nyimwa nayo mugira ijoro ryiza natwe twibere ku mutaga.
1: Abaspanisi nibo bacu bavuga ngo gracias mukira ndashobora kuvuga ngo wakoze cyane.
0: Sawa sawa. Uwo rero yari Siriro muri Amerika birumvikana burya ko n'abarundi bene wacu baba bari hanze y'igihugu nabo nyene baragira aka kanyamuneza ko gusangira ibihe byiza n'abarundi basize ngaha ari nacyo gituma rimwe na rimwe wumva ko niyo nyine bafashe umurongo kubera ibinkumbu biranagora nayo yuko umurongo bawurekura ahubwo ngira ngo muntunganyo y'iradiyo bazohaba bashyiraho umwanya wahariwe n'abarundi bari hanze nabo nyene kugira ngo bashobore kuza bararonka kanya n'akajyo keza ko gusangira akanyamuneza n'inshuti n'abagenzi.

Reka twifurize weekend nziza kuri uyu Cyrille, Cyrille ngaho muri America, n'uyu Jérôme ngaho mu Rwanda. Nawe kwibagira kansura heba ariko adukurikira yibereye ngaho muri Kenya, n'uyu Chantare, Chantare ariko adukurikira yibereye ngaho mu gihugu cy'u Buganda. Uwo batazira Sankiro d'amour nawe nyina karimo kaguryo bari cyane. Tutibagiye uyu Pascal ari hari igishubi, eka n'uyu Chomozi ngaho mu Gakungwe, uyu Alexi, Alexi hariya igishingano, n'uyu Ernest, Ernest ari hariya mu Gisagwe, eka n'uyu Buhanza ngaho mu Kinindo, akarimbo karyohere cyane, na Gilbert hariya mu Gihosha, nawe wenyine ubandanye kugugwa neza, n'uyu Viane ngaho mu Kinongo, na Etienne aho mu Kinongo, na Kiramvu, Bujenia na Reya. Nizere ko muri ko muraryoherwa, muri ko muragugwa neza, muri kumwe na Radio Indundi Kitsire, mushishikare kumererwa neza. Wifurize weekend nziza, inshuti, umubanyi cyangwa umugenzi.

Boni Estanishi. Karirimbo kakuryohere bwana misigaro ngaho mu rubuga karyohere n'uyu mamesaho kumusaga tutibagiye Sergio ngaho mu kanyosha eka n'uyu nshimira imana hari imatara karirimbo kakugwe neza tutibagiye witwa Jean Dodie ariko adukurikira yibere ngaho kumusaga maniga ngaho mu gaseke buyuraho

0: Anga bavyeyi yabavukanye burya muhungu bakireshanya ugasanga arabuba.
1: Mhm.
0: Ariko yamara kurugeramwo.
1: Yego.
0: Eh?
1: Ibararikagwa.
0: Rikagwa.
1: Utabore rero wabagiranya n'ico gisizi.
0: No bagiranya n'iki gisizi imwe.
1: Ico gisizi imwe kikibona n'uwo muhungu caranyigeze inzara. Ariko kibaze kurushikamwo gitangura kugara. Kikagomba kumubye.
0: Oya yakuwe ni Imana.
1: Yakuwe na Rugira.
0: Rugira.
1: Ego. Utirira abo bantu bose bigira n'ico gisizi imwe bariho no muri kino gihe.
0: Bariho. Ni bariho kwamaze kuvuka.
1: Ariko nahatari bose abo bamwe bamugira uti bariho ri kubavunira kagohe.
0: Yego. Akagohe. Ndi bubavunire nibaza ko benshi muri bo bamaze kwiyumva. Erega hajya bamaze kwishira mu migwi. Kandi aha bamaze kubona nikibereye gukogwa. Ariko rero twobavunira akagohe tukababwira yuko inyifato nkizo siza umuntu. Siza umuntu buntu, siza umurundi kazi. Siza umuntu yakuriye yarerezwe agakurira mu muryango.
1: Mbega abo bantu bigira ibisizi imwe yo ni fax watugiye. Bo babonekera mu bigeme gusa nta bahungu nabo sanga bari muri iyo migwe.
0: Narimo ndaza. Ha.
1: Ngaho bandanya
0: ko. Nta mwongo buri sati bidahizwe. Aha rero bigeme.
1: Uzura ko mu rusyo uko maninga si.
0: Ninga siro. Aha narinje. Abahungu rero nkaba nabo bariho. Bariho bibisizi imwe bidasanzwe. Akija kuresha nawe. Yo arabombye kutugohe. Ekarigira umuntu adasemwe w'ubuntu budasanzwe.
1: Akerekana ko ari nda yafise.
0: Ya, akerekana ko ari nda yafise. Akerekana ko ari ntore. Mu gusorora akigera hejuru. Hari naho usanga twari utwo nyene. Canke kara kadeni yarafashe ahantu. Wabwige bati ndaronse. Reka rushikemwo. Yo agasanga yaguye ku ngwe bwungwe. Bimwe yabona. Kwa ruhendo.
1: Kumbe yari mfyisi.
0: Kumbe yari mfyisi. Ega nagatebe ko kwicura ko ni ha.
1: Nagira. Ariko yerekana yuko afite ibihinda.
0: Hari n'abayerekana amazu atari gwabo. Mwigema kajako ati ati ndaronse. Afise gaseke buye canke izimwe zindi zigezwe kuno munsi.
1: Agacamira nka gwaru kwavugwa hagarara hari ati biriya byo. Yose ni gwa.
0: Nuko.
1: Ngaho bose babonira kagohe odifa.
0: Abo rero bose nta wo bashigikira. Ntawo bashigikira. Ndabakebuye. Iyo ngendo, iyo ngendo. Ni dutosekariza imico n'imigenzo. Ni tosekaza intuzi imibereho ya kirimwa muntu.
1: Utumwe wese yogerageza kwerekana uko ari.
0: Uko ari. Burya nta bironderwa ntibironkwe. Ibironderwe byose biraronkwa kandi iyo abantu babanye bahuje umutima n'inama, Imana iba hagati muri bo kandi bagashika kure. Rero nubahamagarira iyo bari kubaresha canke bareshwa, umwe wese agerageze kwerekana uko ari, yerekana ubuntu. Baje inama bahamba basenyere ku mugozi umwe bazotera imbere.
1: Ariko ivyo vyose yo defax ndiko ndumviriza bica bitugarukana ha handi kuri yandiro yababavyeyi kuko nta utanga ica dafise canke ica tahawe.
0: Sinumva uko no kivuga niyigaruka. Niyigaruka n'ubundi turaba ijisho turishinga umuvyeyi.
1: Ababyeyi ngira ngo bari kwarumva aho uri kuragira imibango.
0: Aho bari ababyeyi ababyeyi kuko inka nguyikama ico wayihaye.
1: Yego.
0: Ntuja kwironderamo amata utayihaye ubwatsi.
1: Ego ariko kandi twumvise yo defax tugerageje kwihuta twumvise yuko ariho no muri iki gitito ico twobwa ibikoko ariko bavuze ati imbere ubu ni ibikoko ba izandura zagerageje gukora igikogwa gikomeye cyane, igikogwa mbere umuntu yokumira amajwi kuko zarakijije ubuzima bw'umuntu. Wa musore yarakize kubera izo ndura, ivyo yari yikwegeye arabikira kubera izo ndura. We wavuze ati ariho mbere n'abantu muri kino gihe ariko ntibahave bagira ngo tubisindura
0: oya
1: mugabo bakora ibikorwa bishimwa nk'ivyakozwe nizo ndura naho vyari bikoko ego abo nabo canke nakahika gohe wo bavunira canke niki wo babwira
0: ego abano banza kubatera amashurwe nk'abatera intege none nk'abahamagarira kwamamaza ibyiza byabo n'abandi bashikire bamere nk'abo aho vyokunda aho bari babitara ni murika vyukuri ni murikira abandi
1: yego
0: aba rero ndabagiriranya cyane n'abantu batabara abantu batabara iyo babonye uri mucago yo mumenya to mumenya mugaba gatabara
1: none ari abantu badatabara ga Audifacts
0: bariho bariho aho tugezeho biri ku rugero ruteye ubwoba biko bija ku rugero ruteye ubwoba aho umuntu atagitabara mugenzi we basigaye bakoresha umwibutsa ngo uyu umwe ngo uyu wuguru yiwawe babukeye ubona kwiwe gusa bimeze neza ahasigaye kwa wundi ataki muraba ariko kandi n'abatabara bariho ngira ndabatera intege kandi hamwe bokomeza aho usanga uyu munsi muri bwa buhinga bwa none ubona bagize aka groupe hari umuntu agize cyago ati dutabare ugaca ubona ufise bibiri ufise igihumbi ufise bitatu bagashira hamwe hari aho umaze kubibona hirya nini aho tugendera abo rero turabateye intege bagumye ubumwe ngo ubumwe niko karanga ba sokuru aho hambere ubwo bumwe rero babutsimba tariko nubwo rukundo babwigishe n'abandi
1: abo nabo bakigira batu iyo batereye hejuru umwe wese agwarira gwiwe ubabwiye iki
0: ndabakebuye bavi bujimu bajibuntu bumve yuko inyakamwe inyaga imwe naho nyene ihiga kwa kwishikanye rerejo nabo bashobora gushikirwa iyo batabaye hamwe n'abandi nabo bikabagora urabona isi nisakaye udahuye n'icagi kuhura n'ikindi rero aho umuntu akenera ubufasha si hamwe canke si habiri umuntu akenera ubufasha ahantu henshi kuko iyi si nisakaye
1: urakoze cyane Audifacts ariko hari ahantu wagiye ugema cyane cyane ibango ni kuri b'ababyeyi reka rero tubanze tumire amate gatoyi kandi hama duce tugaruka urabe impanuro nyezina ubagenera imbere yuko duce turangiza uno mugani ikino gitito
0: murakoze
1: ego nuko nuko

0: Allô, allô. Salama, salama tia ganande.
1: Oya ganande ikala balikia munya muhanga.
0: Amakuru yawe nga munya muhanga.
1: Mahoro na mahoro na mahoro.
0: Ijoro ryiza kuri indi bintu na kavubu bimeze neza.
1: Yatimu wikeza amakuru inda ikambali kiye. Ijoro ryiza kuri wewe nyene marumurongo.
0: Urakoze cyane gose.
1: Yamiano munya muhanga.
0: Sawa sawa. Nimwe mwari mwagize mariage shanki mwari gushigikirwa gize mariage.
1: Ari gushigikirwa gize mariage.
0: Ah, sawa sawa ndumva ro ku bintu bya rumunoni.
1: Ego, ego, doni pa kweli bundi. Ya pasu gusera makweli ndaja.
0: Nagomba numve ngene mugira mariage ntimuntumire.
1: Yangane
0: ati buri kuziko biriko biratagata.
1: Yatanya cyane ndacyamye kwezi.
0: Sawa sawa lala sawa.

Ni furiza nibe byiza ko Hale Saint Paul yitira umweranda Paulo na Pierre nga muri paruwasi ya Karinzi. Kano karimo kabanaye kabagwa neza. Bigeregere yo n'umudonga mu gihe

0: baiwa undi jita vya nyani na vya rishuri nduvu no musi vini vitangwe vishusha chane gose igano ino mumingi tanduka anye mama shari tenga ukukayangi ndakura musi ndakuipuri zijoro gizalo amakuru ya wikirengi uri injugwa chango uri mubuso
1: akane no uso
0: wahageza barasa bose urabona bakeneza mu maso
1: asaba iko banatanga angara ni sawo
0: ati mwana imwitaga tirimana ntanzi go mukanya ndabashiramu wa muze wa shuraki dube mu bana imijoherwa
1: yatubarabira
0: kabisa kabisa ariko nawe na turi umufana wa kamiliyoni Nuko nuko ijoro ryiza kuri ne bwana kirenge nga mu busoro.
1: Uyana uyu ni dana kala utuma mu.
0: Ariko general igaregeze kuraba mabirete yanje yose nize mu nta namwe nigeze mu wa mbere. Kungize wa mbere ndagukuri inkofe.
1: Mako ya uto kwa mu wa mbere
0: yose. Asha ariko iryo teka bure mwana ne namaze kupa mu mashure.
1: Uyu kabisa ya uwe numura tabandanya.
0: Zwabanza mushikira nganji. Ndabakiratirabe mu ndenganure basi ko mbona kumenga.
1: Ndiye kitaka nyine.
0: Na cyane cyane bwana kirenge.
1: Yego kabisa reka te mbuno mujango wandi uri tuku.
0: Sawa sawa.
1: Anje mbona demi ngaho kai tatu na ngenda siri na hajine mbusu.
0: Yego.
1: Mujango wiyu.
0: Mhm.
1: Anje mbona mugiri gimu mayiri.
0: Yego.
1: Mbona ruhanda mukini ndo tona pini maro na.
0: Na
1: Kembo na mta angori yivere nga uri to roni. Mm. Kembo na no to na na tunda yele yivere nga ai tunda na ai mo.
0: Mm.
1: Kwa sabi ya kari na puti.
0: Eko.
1: Kwa sa dunia la to se kambi yoni.
0: Sawa.

0: Alo.
1: Salamu.
0: Salama, salama.
1: Aimiwe mono ima.
0: Umeze neza?
1: Ndimo witeka kabisa.
0: Tuliko tuyaga nande.
1: Tagira uzawahaje tuzawamwumvise nuko na putinse se.
0: Haje nyana uretse ko itubeguye ayo mu mwijima gusa ndwazi harije ni ndanabibaza kugira ngo nabandi nabadasanzwe babizisha bemenyere bashobore guca banabyumvira je namaze kuva ko buri buhanza nka mukininda.
1: Ee. Wiwe neza none.
0: Nukuri bintu numunoni ukaze mu muntu yidoga ari kuri radio ni kiritira.
1: Nene mba kwizwirira ngurutse kabisa amazi bayafase ntangora.
0: Nta kibazo na kimwe Coffee or Vyerwe ntware hariya nabagumara bakwivyuma ari fresh bimeze neza.
1: Naguma biragera kweli na kaka koni.
0: Neza cyane gose.
1: Ugiza kuri mwe kunye muyakire nga muntu dikiritira mwize ugiza.
0: Ndagushimiye cyane gose
1: no kuba mu Mbona wa mjango wanzi nga murugo wa giri doro jitu.
0: Ego.
1: Njia wande riki ali nga murugo wa mjango uwe timbe wata nye kutatumbi kana tikiri doro jitu.
0: Mhmm.
1: Ya mwene tiene wa kinongo nga murugo we mjuko na cheusi na kachimbiri atikiri doro jitu.
0: Mhmm.
1: Ya mwena ayo kuhigiro maikoro nga kuhigiro sinyagi kwe nga kuhigiro saiti ali nga mkandikira atikiri doro jitu.
0: Mm-hmm.
1: Jamari alingaho kumihigira, jamari mungakara kwa hizi ngao maranzi atikirizo jiza Melasi alingaho kumuhuza atikirizo jiza Ukati mbona kirambu ngao mkinongo etiene nare ya wiwe atikirizo jiza Ntoki maizikaye mutambu nyeranza atikirizo jiza Kati mbona ngao kakiru mbone bonua rekambone ngao kirengi mkutubanza ya kumutubanza Kati mbona kwa hizi Achege na aritine ngao mkutubanza atikirizo jiza Ngaruka ngaho mutagaya tabutumbura muri kabiri ngaho epfo yanze atugize gizaho mutama kumwa ntwari niwe nari magamba donatine ngaho mara mutigano ngaho mu rugo kambone no beri ngaho mukanyosa mutama birungo ngaho mukindo atugize rugize kambone ana muri vet ru atugize rugize to mini ko ari ngaho ikiriri isango zinga mu gatike buye kambone zantare ngaho mu genda atugize rugize Tata hiyo mutama kukumenye chukurenga kimwe ba Ako haku ye mwa kukamu kila mwa kabisa
0: Kwa kukamu
1: kila mwa mwa mwa mwa mwa
0: Nuko nuko
1: Zoro jiza kutama

0: Alo, alo.
1: Karaudi, ni buhanza garuti, nari henga nekatoi.
0: Hei, uhengi mukehele.
1: Eta mbune chomu zindamu ja atuanza ni hafivajie, mzungu nyange santele vire, reka mbune mkozi ima na masumeruware aringao mkanyoshu. Eta mbune konda konda nyoro nga mbuyenzi atikiri zirojiza, hivajie siriro mbune Amerika. Ako watu tikwato nukitondo wa atisweneza mtamu.
0: Sawa sawa.
1: Atikiri zirojiza ni hivajie na sasura hivari ya muri Kenya, atibanda ya mita gatira vikora wakawezaki nga mkini ndo tini hafivajie na leisi ingisoni nga mbuyenzi.

0: Alo. Salama tu ya ganande.
1: Karabira watadira sogo.
0: Klave, we sogo. Nonuri sogo nyene change eyal.
1: Mada tadira na wazei wa anadiri.
0: Urakwe kuzonu wikira aga foto kawe kulifi bingaraba kuli sogo. Nuku takirijene.
1: Oya ndachari mutokabi sana kawe mhuba anadiri enye.
0: Nuna kukazina kasogo kashikaza na na huwe ii ukiri muto gosi.
1: Kwenye wabzei waguma wakamha magarasindaba watane.
0: Hey. We sogo ijora gita kuri ndere ero buwana klape.
1: Kamere kuwana wanjerero oru nilana kingi na anje waringa omuru ringanizo na mama wabo.
0: Hey, gwaja muli zone ya kajoni.
1: Koko nineru kiguruli ya agute.
0: Hey, ego chane gos.
1: Ngenda ngaha mugisyo mbono uje tira batatira kompa ule.
0: Mm-hmm.
1: Ngenda ngaha mururinganizo mbono neri yoneri batatira kikenza.
0: Mm.
1: Ne uyu meshake ari ngaha mu gikoto.
0: Mhm.
1: Bona uyu sijaza batatira bakanari ngaha nyene bugungura.
0: Yego.
1: Bona uyu tamasena nyene mu ruringanizo.
0: Mhm.
1: Bona babanwanyi bindundi kitse ko birambire.
0: Mhm.
1: Akaririmbo.
0: Sa.
1: Bazizera fatu.
0: Ugira ibe byiza bwana.
1: Niko namwe muhezagi.
0: Nuko bwana sogo sogo sogo.
1: Awa.

Katugende turamutsa bo ba Donaville ngai mwaro abo bari minga ukaitaje ba Dominico na babosko bari hagikiriri mwese mwananye mururanigwa nibiganiro biko biracha kuri radio Indonikiti ba ekonome nga mu rugombo ba Arfosari ya anyikinyinya munara ya buhumuza ba yuvinari nga onye muruyigi mubananye mururanigwa